0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
5: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events. Weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort. Or contact 0917-866-3733. Or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
6: Ay, pisa-pisan.
7: Ah, pisa, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
6: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Wow! Sabado na!
9: Gusto ko to!
10: Ay siya! Ganado na naman ako!
11: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ!
12: Magandang morning sa ating mga kabanding! Ang inyong raketerong DJ, my name is DJ Joey Boy!
11: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan!
12: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
11: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Pida ang Ganado!
13: Sabado, Ganado!
11: Ay nakaw! Ganado na naman ako!
12: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes!
11: Ganado ka dito!

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, paring dayo.
2: Ah,
1: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
7: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng maglahis?
9: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero mas madali?
10: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
11: Eh, di makijam with DJ Ya!
5: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
11: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
11: Sa programang, ang tanong.
5: Ala eh, paano?
11: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
5: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
6: Paano nga yun?

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Makano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan nyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

Mr. DJ by Ms. Sharon Cuneta. Only here at GV99.9, your good vibes. And welcome po sa inyong pampagood vibes every Sunday ng hapon. Ang Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. At ako inyong makakapiling hanggang alas 4 po tayo ng hapon. And we'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday's and today. And yes, today is a very special day. Especially sa ating mga tatay, papa, ama, lolo. Ano mang tawag natin sa ating mga ama? Daddy, papa, tatang, tata. Ito ay araw ninyo. Maraming salamat sa mga tatay sa pagmamahal, sa suporta, sa pag-aaruga at sa inyong pagmamalasakit sa aming mga anak. Kaya walang hanggang pasasalamat sa poong may kapal dahil nandiyan kayo lagi para sa amin. Today is Father's Day. So to all our listeners out there, let's try to appreciate and say a little thank you to our fathers. Kasama man natin siya o hindi, let's always remember our good memories with our dad. At kung hindi na naman natin siya kapiling, let's include him in our prayers. Maraming salamat, tatay. Hindi ka namin makakalimutan. Lahat ng yakap at pagmamahal mo sa aming iyong mga anak. So to all the fathers out there, happy Father's Day. And for my next song, this is all for you sa iyong mga tatay. A song by Bette Midler, Wind Beneath My Wings. Only here at GV99.9, your good vibes. Happy Father's Day to all dads out there.

A song by Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Only here at GV99.9, your good vibes. Aww. Time check, it's 1:26 in the afternoon. At kasama niyo pa rin si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. Ngayong napakainit na Sunday afternoon. And today, like what I've said earlier, is a very special day. It's Father's Day. Kaya para sa ating mga tatay, I think let's make this very, very special occasion for us. At para sa ating ng mga anak, it's time for us to say a little thank you. A simple hug, a simple appreciation para sa ating mga tatay. Even though kahit anong edad natin, we should always remember ang kahalagahan ng ating tatay. And also sa ating mga single moms out there who've supported their family by their own. Saludo po ako sa inyo. Lalong-lalo na sa aking nanay. Hey, Ma'am Nelda Perez. Happy Father's Day and Happy Mother's Day din po. Let me take this opportunity to say thank you. Even though hindi po ako malambing in person. Maraming salamat po. At kahit na ako po ay hindi isang mabuting anak, ay pagpasensya niyo na po ako. I really appreciate everything that you've done for me and to my brother. Maraming salamat. And to all the fathers out here, maraming salamat po. And binabati natin ang Happy Father's Day si Sir Ting Perez at si Kuya Loretz Blanco of Lipa City at ang mga Unity Boys. Happy Father's Day. And also, binabati din natin ang Happy Father's Day si Sir Henry Perez of Polia, Tibaan, Batangas. Nakikinig ito sa atin. Maraming salamat. And also kay Sir Saner Patenia, Happy Father's Day. And nakikinig din sa atin si Jeff Habat of Batangas City. Happy Father's Day. And since it's a Father's Day, I'll be playing a lot of songs sa talagang gustong-gusto at malalapit sa puso ng ating mga tatay. Ayan, kaya medyo may pagka-classic po ang ating patutugtugin ngayon. Talaga namang sabi pang video daw ng mga tatay. Ayan. Kaya para sa inyo po ang ating mga tugtugin ngayon. And later, abangan nyo po ang ating love story maya-maya. At ito ay tungkol din sa isang tatay din. Abangan nyo po yan inawa. So for my next song, I'll be playing a song by Larry Graham. Ayan, marami ang may gusto nito. One in a Million You. Only here at GV99.9. You're good.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
5: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
4: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
6: Ha-ha! Ayaw ka na!
7: Wala! Joke pala yun!
8: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
9: Every letter carries a story.
10: Dear Papa Joe, nagmahal ako at nasaktan.
9: A love that questions. A heart that is hurting.
11: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
9: A decision that is not easy.
12: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
9: Love should never make you feel second.
10: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
9: Let us talk about your story.
10: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
9: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9, your good vibes.
0: GV 99.9,
13: your good vibes.

A song by Martin Rivera, Be My Lady. Only your GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang inyong maestro cantatero sa radio, DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. Ayan, and like what I mentioned earlier, today is Father's Day. Ang ating araw ngayon. Dahil it's a Father's Day, ay talagang ito'y dapat ipagdiwang natin. Oo. Ito'y pagbibigay parangal at pagpupugay sa lahat ng mga ama dyan. Lalo na doon sa mga tatay na nasa trabaho ngayong oras na ito. Sa ating mga drivers, ikaw man ay jeepney driver, bus driver o tricycle driver, maraming salamat. Sa ating mga security guard na tatay dyan, sa ating mga construction workers na naka-duty ngayon, nakabilad sa init ng araw para sa kanilang family, maraming salamat po. Sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan, and also sa ating BFP personnel, happy Father's Day po sa inyong lahat. Especially kay Fire Officer Marlon Perez, happy Father's Day sa iyo. And also, I would like to say happy Father's Day sa ating mga construction workers at bukod doon sa ating mga factory workers na naka-duty ngayon, may pasok. Oo. Maraming salamat. Pagpapugay at pagsalamat mula sa inyong mga anak. At sa atin namang mga tatay na naka-day off ngayon, ayan, oo. Aba, eh, masahe mo naman si tatay. Oo. And bigyan mo naman ng, pagtimpla mo naman ng mainit na kape. Kahit mainit na ngayon, ano nga. Ayan, I would like to say happy Father's Day kay Sir Melvin Perez at kay Adrian Ponzalan na nasa duty nga ngayon, nagtatrabaho dyan sa may San Ignacio Rosario, Batangas. Happy Father's Day. At sa lahat ng mga tatay, ang daming tatay nakikinig sa atin ngayon, oo. I would like to take this opportunity. Oh. At sa atin na mga anak, huwag kayong pasaway. Even though nasa legal age na tayo, huwag nating kalilimutan na once in our life, naging bata tayo, na inalagaan tayo ng ating mga tatay, ng ating mga nanay, pinagtsagaan ang kakulitan natin, ang ating kalikutan, at hindi nila tayo pinabayaan at ginabayan nila tayo. With that, let's always show them how important they are to our life and how we love them as our parents. At iwasan nating magtaas ng boses sa ating mga magulang. Oo, kahit mataas na ang ating naabot sa buhay, ay sila pa rin ang gumabay at tumulong sa atin kung nasaan man tayo. And for our next song, I'll be playing a song by Apo Hiking Society. Batang-bata ka pa, only here at GV99.9, your good vibes.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan nyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Makano dito?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Sa kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.

A song by Eric Clapton, Wonderful Tonight, only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik po ang inyong nag-iisang sa inyong programa ang Sunday Songs and Letters. And I'll be playing a lot of beautiful love songs of today and yesterday. And since it's Father's Day today, I'll be playing a lot of beautiful songs na talagang gustong-gusto ng ating mga tatay. At tunghayan po natin ang isa na naman pong liham from one of our avid listeners. Ayan, I hope kapulutan po natin ito. Dear Papa Joe, maraming salamat sa pagpili mo ng aking liham. Itago mo na lang ako sa pangalang Georgia. Isa akong LGBTQ. Sabi nga nila, may pusong babae, ngunit nasa katawan ng isang lalaki. Sana'y huwag niyo akong husgahan sa aking damdamin. Nagsimula ang aking kwento simula pa nang ako'y bata, at gusto kong ibahagi sa inyo ang aking pinagdaanan sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking ama. Ako ay kanyang junior, nag-iisang anak na lalaki. Kaya ginugroom niya ako bilang isang macho na sundan ng kanyang mga yapak. Kaya nga nung bata pa ako, lahat ng aking mga laruan, baril-barilan, mga toy soldier, at mga kotse. Pero sa loob ng damdamin ko, hindi ko ito ma-enjoy. Lalo na nung magbinata ako, Papa Joe. Lagi niya ako sinasama para maglaro ng basketball, manood ng wrestling, manood ng mga pelikulang gera. Pero napapatili lang ako sa bawat putok ng baril. At pag nanonood naman kami ng basketball, hindi ko maiwasang kiligin ako pag makakakita ako ng poging player. Ewan ko ba talaga, Papa Joe? Ganun talaga magbiro ang tadhana, ano? Sabi pa naman ng mga kamag-ana ko, kahawig na kahawig ko pa naman ang tatay ko. Kaya nung ako'y nagbinata o nagdalaga na pala, ay hindi ko maiwasan na ma-attract ako sa mga makikisig naming kapitbahay. Kaya ang hirap, Papa Joe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Papa Joe, hirap na hirap ako. Ang hirap pala, itago ang totoong pagkatao. Ang hirap pala, napigilan ang iyong damdamin, lalo na pagdating sa pag-ibig. Simula nung ako ay bata pa, pilit kong pinakikita sa aking pamilya, lalo na sa aking tatay, na ako'y macho. Bakit kaya ganun? Bakit kaya ganun ang tadhana, ano? Kahit na matipuno ang katawan ko bilang isang lalaki, ay iba ang aking nararamdaman. Meron akong pagtingin at paghanga sa kapwa ko lalaki. At dumating nga ang araw na kinatatakutan ko, Papa Joe. Nagmahal ako at meron din nagmahal sa akin. Isang araw, habang namamasyal kami ng aking boyfriend sa isang mall, nakita ko ng aking tatay. Magkahawak kamay kami ng aking boyfriend habang naglalakad. Hindi siya nagpahalata, pero kitang-kita ko ang galit niya habang nakatitig siya sa akin. Hinayaan niya lang kami ng aking boyfriend. Pero pagdating ko sa aming tahanan, Papa Joe, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko at masasakit na salita ang narinig ko mula sa kanya. Mga salitang hindi mo aakalain na manggagaling sa isang tatay na minahal mo. Ang kasalanan ko lang, Papa Joe, ay nagmahal ako. Nagmahal ako ng isang kapwa ko lalaki. Ang sakit ng mga narinig kong salita galing sa aking tatay, pero pilit kong inunawa dahil batid ko, hindi niya batid at hindi niya nararamdaman kung ano ang totoong feelings ko, Papa Joe. Kaya wala na lang ako nasabi kung hindi sorry, tatay. Sorry kung binigo ko kayo ni inay. Sorry kung hindi ko kayang magpakalalaki. Sorry kung nagmahal ako ng kapwa ko lalaki, tatay. Sana mapatawad mo ako.

Papa Joe, matagal kong inilihim ang aking pagkatao. Pero talagang dumating ang pagkakataon na di ko mapigilang magmahal. Paulit-ulit na akong nagmahal, Papa Joe. Nagkaroon ako ng ilang boyfriend. Ilang beses na akong nagmahal. Ilang beses na rin akong nasaktan. At ang pinakamasakit nun, Papa Joe, ay yung huling breakup na dinanas ko, na kung saan sinaktan ako ng aking boyfriend. Pinalayas ako sa sarili naming tahanan, kung kaya wala akong choice kundi bumalik sa bahay ng aking ama. Lumuluha ako at buong pagkumbabang humingi ng patawad sa aking ama. Sabi ko, Tatay, sana mapatawad mo ako. Kung may pagkakataon man na binigo kita, at binigyan kita ng kahihiyan, lalo na ako pa ang iyong junior at malaki pa ang inaasahan mo sa akin, na ako ang magdadala ng iyong apelyido at bibigyan kita ng apo. Nung panahong yun, Papa Joe, akala ko sasaktan ulit ako ng aking ama. Ngunit hindi niya ako sinaktan. Hindi niya ako pinagsabihan ng masasakit na salita. Bagkus, niyakap niya ako at sinabi niyang, Anak, patawad kung hindi kita natanggap nung una mong sinabi sa amin ang iyong pagkatao. Tanggap ka namin, anak, at mahal ka namin ang iyong ina. At patuloy ka naming susuportahan at mamahalin kung ano man ang pipiliin mo sa iyong buhay. Sa ngayon, Papa Joe, masaya kaming namumuhay. Kasama ko ang aking ama at ang aking ina. At unti-unti na nilang natatanggap ang aking sexual preference. Maraming salamat, Papa Joe, at sana'y kapulutan ng aral ng iyong mga tagapakinig ang aking karanasan, lalo na sa mga ama na tinatanggap ang kanilang mga anak anuman ang kanilang preference.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang. Sanggino
4: nga nito. Awat muna!
5: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ang
3: mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

A song by Yan Constantino, Salamat. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang inyong abang lingkod, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At natunghayan po natin ng isang liham ng ating isa sa mga avid listeners na si Georgia. Maraming maraming salamat, Georgia, sa pagbabahagi ng iyong istorya ng iyong buhay. Marami kaming natutunan sa iyong karanasan. And I would like to share my thoughts about it. No one is perfect. Even a father is not perfect. Kahit anong bait na ng isang tao, hindi pa rin perpekto. We cannot please everyone. But always remember, a father will always be a father. The father will always do his best to love and to take care of his children and his family. At sana bilang mga anak, makita natin yun at pahalagahan natin yun. Sa iyong karanasan, Georgia, I know mahirap ang pinagdaanan mo na hindi ka kayang tanggapin nung una ng iyong family. Pero nung huli, tinanggap ka rin nila kung ano man ang magpapaligaya sa iyo. So with that, sana maging aral ito sa lahat ng tao, especially sa mga tatay, sa mga nanay at sa ating mga kapamilya, na nawa ay matuto tayong tumanggap at rumespeto kung ano man ang magbibigay ng kasiyahan, kung ano man ang sexual preference na pipiliin ng ating kapamilya o kaibigan. So I'm very happy that your father already accepted you for what you are and who you are. And again, I would like to take this chance to say happy, happy Father's Day sa ating mga tatay na GV DJ, especially kay DJ Kiko Baraco, kay DJ Joey Boy, and also kay Sir David Skywalker, ang ating pinuno dito sa ating istasyon. Happy, happy Father's Day po sa inyong lahat. At sa ating mga listeners na tatay, again, happy, happy Father's Day. At maraming maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Like with, I would like to say happy Father's Day again. This is to Clarky Sescon, to Sir Henry Perez. So kay Sir Ariel Perez, happy happy Father's Day sa inyong lahat. At sa buong mga katropa nating tatay dyan. So my next song is for you, a song by Cat Stevens, Father and Son. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
2: Tol, baika, bigyan kita ng ano, 1,000,000.
1: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
2: Pero, 1,000,000 suntok.
1: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

A song by Dan Fogelberg, leader of the band. Only here at GV99.9, your good vibes. And time check, it's already 3:55 in the afternoon. Talaga napakabilis po ng oras, mga ka-good vibes, ano? At dahil dyan tayo pansamantala magpapaalam. Before that, again, I would like to say, maraming salamat po sa ating mga tatay. Oo, maraming salamat. Pagbibigay po kayo mula kay Papa Joe. Sa lahat ng mga tatay natin, kayo man ngayon, lalo na doon sa mga nagtatrabaho sa mga oras na ito, sa ating mga drivers, sa ating mga security guards, sa ating mga kapulisan, at sa ating mga lahat ng law enforcement agencies, oo. Sa ating BFP personnel, ayan, maraming salamat po. And again, happy Father's Day. And also, again, I would like to take this opportunity para alalahanin at bigyan pugay doon naman po sa mga may mga tatay na yumaon na o sumakabilang buhay. Alalahanin po natin ang mga magagandang alaala na kasama natin sila. Huwag po natin kalimutan yung mga pagmamahal at pag-aarugang pinakita nila sa atin. Yung mga aral na ibinigay nila sa atin. Huwag natin itong kalimutan. Bagkos, pagyamanin natin ito at ipag-ibahagi natin sa ating mga anak. Bilang mga tatay ngayon, ipakita natin kung ano yung mga aral na natutunan natin sa ating mga tatay. At iparamdam natin kung paano tamang pagmamahal bilang isang ama. At itama din natin kung ano yung mga pagkakamali at mga pagkukulang na nakita natin. At ito ay isang oportunidad para i-improve natin ang ating mga sarili bilang ama. Kaya huwag nating itanim kung meron man tayong hinanakit, sama ng loob o galit sa ating mga puso. Kung meron man tayong naramdaman na pagkukulang sa ating mga ama, patawarin na natin sila at isama sa ating mga dalangin. Huwag natin silang kalimutan at laging nating iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal. So with that again, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. And for our last song, I'll be playing a song by Elton John. Can You Feel the Love Tonight? Only here at GV99.9. Your good vibes. Again, happy Father's Day to all, and I love you.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 30!
6: Anyos na tayo, mga kabayabs!
7: 30 na tayo, mga kabayabs!
8: 30 years na ang GV99.
9: Mga kabayabs, 30 anyos na tayo!
7: GV99.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Ay, pisan-pisan.
7: Ah, pisan, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
6: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pa na yun?
10: DJ, pasang request naman po.
11: Hello po. Pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
12: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
13: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
12: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
13: This is DJ Rico. Anyways, mga kavibes, for our next song, we have Treasure.
12: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
14: The best request.
12: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
13: Request ka na!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman?
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Hey, magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
3: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, paring dayo, paring dayo.
5: Ah,
4: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
5: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
4: Pero, utang with interest.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan na vibes?
9: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
12: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
4: Ay, namumuno na ako.
3: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
5: 30 anos na? Uy, bingo!
6: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
7: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
8: This is DJ Frank.
9: This is DJ Robbie.
10: Ako po si DJ Robbie.
7: 30 taon ng masayang kwentuhan.
8: Always reminding you that every gising is a blessing.
7: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
6: 30 anos na tayo.
10: Mga vibes, 30
9: anos. GV99.9.
8: This is GV99.9.
7: GV99.9. 30.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: GV 99.9.
0: Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay
4: dito sa GV999.

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GB 99.9, your...

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: King.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

G99.9, your good vibes. G99.9, your good vibes.

0: Alright.
1: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
5: Nasa bahay.
6: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
5: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Caramola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nagpa-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami.
4: Baka DJ Joey Boy yan.
5: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Baka DJ Joey Boy yan.
6: Baka DJ Joey Boy yan.
7: Sabiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: GV99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, Mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
8: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
11: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
12: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
13: mula sa mainit na palitaan.
14: Kayo ay nakatutok sa GV.
15: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
16: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
17: Patuloy ang para sa detalye ng
12: hanggang sa umagandang kwentuhan.
18: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
12: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
19: DJ Frankie
12: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
20: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
0: GV99.9.
21: Sa bukid, dapat laging palaban.
22: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
23: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.
1: GB Balita Express. GB Balita Express.
2: Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
1: GB Balita Express. GB Balita Express.
2: Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas.
1: GB Balita Express.
2: GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
1: GB Balita Express.
2: GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
11: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GB Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong likod, DJ Frankie. Kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ito po ang
1: GB Balita Express.
11: 6:35 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ang oras natin ay hatid sa atin ng UZEP G Plus Forte with Zinc. Tinakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headline. Balita. Free trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte tuloy ngayong araw. Aktwal na paglilitis sa Hulyo 6 na. No work, no pay sa mataas na opisyal is sinusulong ni Senator Erwin Tulfo. VP Sara Duterte binisita ang mga lugar na tinamaan ng malalakas na lindol sa Mindanao. At mas malawak na PhilHealth coverage para sa mga may sakit sa bato sinusulong sa kamera. At para sa ating detalye ng balita, free trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte tuloy ngayong araw at aktual na paglilitis sa Hulyo 6 na. Ang detalye niyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express. Balita
8: Express. Magpapatuloy ngayong araw, Hunyo 22, ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa formal na paglilitis sa Senado na nakatakdang magsimula naman sa Hulyo 6. Sa pre-trial, tinatapos ng prosecution at defense panel ang pagmamarka at pag-aayos ng mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Pabilang sa mga isyong klakay ang apat na articles of impeachment na may kaugnayan sa umano'y misuse of funds, unexplained wealth, bribery at iba pang aligasyon laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa ng defense panel, natapos na nilang markahan ang ilang ebidensya, ngunit humiling pa sila ng karagdagang panahon para sa mas maraming dokumentong may kaugnayan sa mas komplikadong bahagi ng kaso. Samantala, sinabi ng House Prosecution Panel na naisumitin na nila ang kanilang pre-trial brief at iba pang kinakailangang dokumento para sa mga senator judges. Anila, nakatuon sila sa matibay na presentasyon ng kanilang ebidensya at hindi sa bilang ng mga boto na kakailanganin para sa magiging desisyon ng impeachment court. Matatandaang na-impeach si Vice President Sara Duterte noong Mayo 11 matapos aprubahan ng 257 miyem ng mababang kapulungan ng Kongreso ang reklamong inihain laban sa na kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo at iba pang aligasyon. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GB 99, your good vibes.
11: Maraming salamat, DJ Joey Boy. Samantala, sa Senado naman, no work, no pay. Sa mataas na opisyal, ang isinusulong ni Senator Erwin Tulfo. Para sa detalye ng ating balita.
1: GB Balita Express.
11: Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang isang panukalang batas na magpapatupad ng no work, no pay policy sa mataas na opisyal ng pamahalaan na lumiliban sa trabaho ng walang malinaw at valid na dahilan. Saklaw ng panukala ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador, kongresista, cabinet secretaries at iba pang department heads. Kapag napatunayang absent without proper leave o AWOL, mawawala hindi lamang ang kanilang sweldo kundi maging ang kanilang mga allowances. Ayon kay Tulfo, panahon na upang magkaroon ng pantay na pamantayan sa pamamagitan ng mga ordinaryong kawanin ng gobyerno at mga mataas na opisyal. Aniya, kung ang regular na empleyado ay walang natatanggap na sweldo kapag absent, nararapat lamang na ang gobyerno ay ganun din. Iginiit ng senador na layunin ng panukala na palakasin
3: ang pananagutan sa serbisyong publiko at wakasan ang nakasanayang sistema kung saan may ilang opisyal na patuloy tumatanggap ng sweldo kahit matagal nang hindi pumapasok sa trabaho. Matatanda ang napaulat kamakailan ang matagal na hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado, habang si dating Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada ay minsang humiling na itigil ang kanyang sweldo noong pansamantalang siya hindi nakapagtrabaho matapos maaresto. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Sa ibang balita naman, Vice President Sara Duterte binisita ang mga lugar na tinamaan ng malalakas na lindol sa Mindanao. DJ Joey Boy, ibalita mo.
5: GV Balita Express. Balita Express.
8: DJ Frankie, personal ngang binisita ni Vice President Sara Duterte nitong linggo ang mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao upang alamin ang kalagayan ng mga residente at tiyaking na ipararating ang kinakailangang tulong. Unang nagtungo ang Vice Presidente sa Barangay Nuing sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, kung saan kinumusta niya ang mga pamilyang apektado ng malakas na pagyanig. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, namahagi rin siya ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng sakuna. Mula roon ay nagtungo ang Vice Presidente sa Sarangani Municipal Hospital at sa Evacuation Center sa Barangay Mabila sa Balut Island upang bisitahin ang mga evacuee at mga pasyenteng nasugatan o naapektuhan ng lindol. Nagpunta rin ang Vice Presidente sa Glan Tent City Evacuation Site sa Sarangani kung saan naman nakipagpulong siya sa mga pamilyang pansamantalang nanirahan sa Evacuation Center. Binisita rin niya ang mga pasyenteng ginagamot sa Philippine Emergency Medical Assistance Team Field Hospital. Ayon sa OVP, bahagi ng pagbisita ang personal na pag-alam sa agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng lindol. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
3: Mas malawak na PhilHealth coverage para sa mga may sakit sa bato, isinusulong sa kamera. Para sa detalye ng balita,
5: GV Balita Express.
3: Isinusulong ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ang pagpapalawak ng outpatient coverage ng PhilHealth para sa dialysis at iba pang gamutan sa sakit sa bato upang mabigyan ng mas malaking tulong ang dumaraming pasyente sa bansa. Kasabay ito ng pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo matapos ipakita ng datos mula sa Philippine Renal Disease Registry na mahigit kalahati ng mga pasyenteng may chronic kidney disease o CKD ay nasa edad 20 hanggang 60 years old. Sa ilalim ng House Bill 6310, nais ni Yamsuan na sagutin ng PhilHealth ang lahat ng gastusin sa dialysis, gamot, professional fees ng doktor at bayarin sa ospital sa ilalim ng No Balance Billing Policy. Kasama rin sa panukala ang libreng kidney transplant kung saan sasagutin ng PhilHealth ang gastusin ng parehong donor at recipient. Inoobliga rin ang mga ospital na maglaan ng pasilidad para sa peritoneal dialysis o PD, isang uri ng dialysis na maaaring gawin sa bahay at mas mura kumpara sa hemodialysis. Layon din ng panukala na palagasin ang maagang pagtuklas at pag-iwas sa sakit sa bato sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa mga laboratory test. Ayon sa National Kidney and Transplant Institute at PhilHealth, kabilang na sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ang sakit sa bato, kung saan may mahigit na 30,000 na bagong patient ang nagsimulang magpa-dialysis ngayong nakaraang taon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 939, your good vibes. At pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. Lalaking tinamaan ng ligaw na bala sa barilan ng dalawang magkaalitan sa General at Rias. Nasa kabilang ring niya pa rin, DJ Joey Boy, pasok.
5: GV Balita Express.
8: Isang lalaki nga ang isinugod sa paggamutan matapos tamaan ng ligaw na bala habang naglalakad sa isang residential area sa Tropical Village Pabahay, Barangay San Francisco, General Trias City, Cavite, kamakalawa ng hapon. Kinilala ang biktima sa alias na Rick na kasalukuyang inoobserbahan sa ospital dahil sa tinamong tama ng bala. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula ang insidente dakong alas 5:20 ng hapon nang magkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang dalawang lalaki na nakilala sa alias Naman at Dats. Nauwi ang kanilang konfrontasyon sa suntukan hanggang sa kapwa sila bumunot ng baril at nagpalitan ng putok. Sa gitna ng insidente, minalas na nahagip ng ligaw na bala ang biktimang noon ay naglalakad lamang sa lugar. Agad na duguang bumagsak ang biktima habang mabilis namang tumakas ang dalawang sospek matapos ang pamamaril. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo ng insidente at madakip ang dalawang sospek na nahaharap sa kaukulang mga kaso. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB99.9, your good vibes.
3: Tatlong hold-upper ng convenience store sa Quezon arestado sa Lipa City. Isa, pinaghahanap pa. Para sa detalye ng balita.
4: GB Balita Express.
3: Tatlong hinihinalang hold-upper ang naaresto sa isang hot pursuit operation ilang oras lamang matapos nilang looban ng isang convenience store sa Chaung, Quezon. Ayon sa Quezon Police Provincial Office, kinilala ang mga nadakip sa alias na Art, 25 years old, James, 22 years old, at Emmer, 35 years old, na residente ng Lipa City, Batangas. Patuloy naman pinaghahanap pa ang isa pa nilang kasamahan na si alias Alex. Batay sa imbestigasyon, dakong alas 9:30 ng Hunyo 20 nang pasukin ng apat na armadong lalaki ang isang convenience store sa barangay Lusakan, Chaung. Tinutukan umano nila ng baril ang mga empleyado at pinilit na buksan ang opisina ng store manager kung saan nakalagay ang koleksyon at operating funds ng establishmento. Tinangay ng mga suspect ang tinatayang 100,000 pisong cash bago tumakas sa sakay ng motorsiklo. Sa pamamagitan ng agarang hot pursuit operation at koordinasyon ng Chaung Police, First Quezon Provincial Mobile Force Company at Lipa City Police Station, naaresto ang tatlong suspect dakong alas 7 ng gabi sa Makuha Compound sa Barangay Bulbok, Lipa City. Narecover mula sa suspect ang tatlong 45 caliber na baril na may magazine at bala, dalawang motorsiklo na ginamit sa pagtakas, mga cellphone, helmet at damit na ginamit umano sa krimen, isang bag at 6,800 pisong cash. Patuloy ang operasyon ng pulisya upang madakip ang isa pang suspect at maihain ang kaukulang kaso laban sa mga naaresto. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At dalawang magkahiwalay na sunog sumiklab sa Lipa City. Apat na restaurant workers sugatan. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
4: GB Balita Express.
8: Dalawang magkahiwalay na insidente ng sunog ang naitala sa Lipa City, Batangas nitong Sabado at Linggo kung saan apat na katao ang nasugatan sa isa sa mga insidente. Unang sumiklap ang sunog dakong alas 2 ng hapon noong Sabado sa parking area ng Jet Hotel sa Barangay Mataas na Lupa. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa Material Recovery Facility o MRF ng hotel na tuluyang natupok. Pinaniniwala ang nagmula ang sunog sa mga aktibidad ng paghihinang sa isang under construction facility na katabi ng MRF. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi at idiniklarang fire out dakong alas 2:40 ng hapon. Samantala, apat namang empleyado ng isang Lomi House at Restaurant sa Barangay Talisay ang nagtamo ng mga paso matapos masunog ang establishmento kahapon ng tanghali. Sa paunang investigasyon, naganap ang insidente habang naghahanda ang mga tauhan para sa operasyon ng restaurant. Habang nagpapalit ng LPG cylinder ang isa sa kanila, hindi umano na malayang tumagas ang LPG gas dahil sa regulator. Nang maipon ang singaw, bigla itong nagliyab nang sumiklab ang apoy mula sa bahagi ng kusina kung saan nagpapatuloy ang pagluluto. Ang mga sugatang empleyado na kinilala sa mga alias na Darwin, Gary, Zaira at Cleofe ay agad na isinugot sa Lipa Medics Medical Center para sa agarang lunas. Patuloy namang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sanhi ng mga sunog. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
3: Samantala, illegal na LPG refilling plant sa Laguna na buwag. Mahigit 8.2 million pesos na halaga ng kagamitan na samsam. Para sa detalye ng balita.
4: GB Balita Express.
3: Dalawang individual ang naaresto matapos salakayin ng otoridad ang isang illegal na liquid petroleum gas refinery or LPG refilling plant sa barangay San Ignacio, San Pablo City, Laguna. Ayon sa ulat, ikinasa ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Regional Field Unit 4A ang operasyon matapos matukoy na ang planta ay illegal na nagre-refill at nagbebenta ng LPG. Pinaghihinalaan din itong gumagamit ng mga rehistradong trademark ng mga kilalang kumpanya nang walang pahintulot. Nasamsam sa operasyon ang iba't ibang LPG tanks na may laman at walang laman, mga refilling machine, timbangan at isang trailer truck tractor na may kargang 19 na toneladang LPG. Tinatayang umaabot sa mahigit 8.2 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan at produkto. Dinala sa tanggapan ng CIDG ang dalawang suspect kasama ang mga nakuhang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa batas. Samantala, pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mabilis at koordinadong operasyon ng mga tauhan ng CIDG. Aniya, bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan na protektahan ang mga mamimili at sugpuin ang mga ilegal na negosyo sa bansa. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At mag-iina at lola, pinatay sa saksakan sa Talisaya, Batangas. Suspect arrestado. Para sa detalye ng balita, ulat ni DJ Joey Boy.
6: GB Balita Express.
8: Tatlo ang nasawi habang isang batang babae ang sugatan matapos ang isang karumaldumal na pananaksak sa loob ng isang bahay sa Barangay Aya, Talisay, Batangas, kamakalawan ng gabi. Kinabibilangan ng mga nasawi ang isang 35 anyos na ina, ang kanyang dalawang taong gulang na anak na lalaki at ang 59 anyos na lola ng bata. Samantala, patuloy na inoobserbahan sa ospital ang 6 na taong gulang na anak na babae ng biktima na nagtamo rin ng mga saksaka. Batay sa investigasyon ng Talisay Municipal Police Station, dakong alas 10 ng gabi nang puwersahang pumasok sa bahay ang suspek sa pamamagitan ng Teresa bago umano isinagawa ang pag-atake. Ayon sa dalawang minor de edad na nakaligtas, nasa loob sila ng isang silid nang marinig ang kaguluhan. Nakalabas sila sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana at agad na humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak. Sa isinagawang hot pursuit operation, naaresto ang 33 anyos na suspek sa Barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas, mahigit isang oras matapos ang insidente. Na-recover din ng mga otoridad ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen at ang mga damit na pinaniniwala ang suot ng suspek. Isa sa mga anggulong masusing sinisiyasat ng pulisya ay ang naunang reklamong panggagahasa laban sa suspek na isinampa kaugnay ng 15 anyos na anak ng biktima. Pinaghihinala ang posibleng may kaugnayan ito sa motibo ng krimen. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Talisay Municipal Police Station at nahaharap sa mga kasong multiple murder at frustrated murder. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
3: At dago tayo sa ating ulat, panahon, weather update. Bagyong Francisco lalong lumakas sa loob ng Philippine Area of Responsibility at habagat naman patuloy na magpapaulan. Para sa detalye ng ating ulat panahon. Mas lumakas pa ang Typhoon Francisco habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA ngayong Lunes. Ng alas 4 ng madaling araw sa weather bulletin, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 715 kilometers, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas na hangin, aabot sa 140 kilometers per hour at napabugso-bugsong hanggang 170 kilometers per hour. Habang kumikilos, pahilaga kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, posible magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Hilaga at Silangang Cagayan, kabilang ang Babuyan Island at Batanes. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw ng bagyo, gayunman sinabi ng State Weather Bureau na mababa ang posibilidad na direktang tumama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyo. Samantala, patuloy namang magdadala ang habagat o southwest monsoon ng malalakas na pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan, kaya pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Inaasahan din ng PAGASA na lalo pang lalakas ang bagyong Francisco at posibleng maaabot dito ang pinakamalakas na lakas bukas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. And in celebration of the National Kidney Month, abangan po natin ang darating na interview ni Dr. Milo Villena sa June 25, Thursday, sa aking programang Good Vibes Morning. At manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. My name is DJ Frankie at nakasama natin DJ Joey Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV 99.9, your good vibes.
7: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
9: GV 99.9.
10: Your good vibes.
14: Ilong Ranger?
24: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
24: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
24: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
25: Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
26: Unilab quality yan.
27: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
7: GV 99.9. Your good vibes.
28: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: DJ Frankie. DJ Frankie.
1: On a clock, 14 Saturday time. Good vibes morning po sa lahat na nakikinig ngayong oras na ito. At binabati ko rin na good vibes morning si Nathan. Sabi niya, good morning po DJ Frankie. First day of school ngayong Monday. Going to school po. Nathan, have a great day and enjoy your school. At sa mga first day of school din na ngayong araw na ito ay God bless you all. Again, I'm always reminding you that every gising is a blessing. So let's make the most out of this day kasi ang araw-araw na binigay sa atin ng Lord ay talagang blessing iyan. And it's a gift. That's why it is called present. O ngayon, ka-good vibes, balitaktakan natin DJ Joey Boy. Good morning!
2: Good morning, DJ Frankie. Happy Monday sa ating mga ka-vibes. Ayan, ako malamig-lamig ang umaga, DJ Frankie, dahil dinis sa Batangas ay umulan kagabi ng pagkalakas-lakas. Finally, oo, naibsan ang Banas, ika nga, dinis sa Batangas City.
1: Ang amin
2: diyan sa Lipa-Lipa.
1: Dito naman ay ano, maulap at pero maaraw din, maganda ang weather. Pero syempre yung air parang medyo humid pa. And i-share ko lang no, over this weekend ay happy Father's Day po, belated happy Father's Day. Sana maganda ang celebration at masaya ang celebration ng mga tatay. At yun nga, over the weekend, ang kwentuhan namin lagi, grabe ang pagkakainit, ano kang init ng panahon. Tapos yung ulan, ayaw pumatak-patak. Tapos sa alanganing oras, saka siya papatak.
3: Aray
1: kaya,
3: ko!
1: Talagang talaktak ang pawis, ang lagkit ng pawis. Pero we're hoping, no, mga ka-vibes, na saglit lang yan. Pero ito nga, nabalitaan din natin yung El Nino, yung Super El Nino. Medyo nag... yung kumbaga may symptoms na, ayan, nagkakaroon na ng signs na ito ay talagang nagsisimula na. Yung Super El Nino ang nababalita natin. Pero ito, DJ Joey Boy, kanina sa ating GV Balita Express, no work, no pay. Para sa matataas na opisyal, isinusulong ni Senator Erwin Tulfo. Anong masasabi mo dyan, DJ Joey Boy? I think this is really fair. Ano?
2: Abay, dapat lang talaga na gawin yan. Dahil dyan natin talaga makikita yung mga senador na kaya lang sila tumakbo bilang senador ay para magtrabaho at para magserbisyo, no? Dyan natin makikilala talaga ang tunay na gustong mamuno.
1: Oo. At ito, ang pinupoint kasi ni Senator Erwin Tulfo na kung ang irregular na empleyado, mapa government or private or public worker, mapa ang regular na empleyado ay walang natatanggap na sweldo pag absent, nararapat lang din daw, gayon din ang mataas na opisyal. O DJ Joey Boy, sige, panatan mo. Di pala.
2: Dapat. Tama yan. Dahil nga, kahit nga present, malate ka nga lamang ng 5 minutes, 10 minutes, ibabawas pa yan sa ano eh, sa iyong sweldo. Pero at dapat ay ginagawa din sa mga empleyado ng gobyerno. Lalo pa, yung may mga overtime, minsan pa kapag ikaw ay nasa agency o nasa mga private company, yung iba may tinatawag na OTY, yung overtime thank you na lang, hindi siya kasama sa overtime pay dahil meron silang...
3: Aray ko!
2: Meron silang ano, policy na kapag ang overtime mo ay less than 30 minutes o less than 1 hour, hindi yun bayad.
1: Yun.
2: Pero dapat kung mag-overtime ka, dapat 1 hour. Dapat ganun din sa gobyerno.
1: Oo, at hindi yung ano, ang pinoint kasi niya dito, hindi lamang sa mga senador, sa cloud din daw ang gusto niyang ito sa mga pangulo o pangalawang pangulo, sa president, sa vice president, sa mga senador, sa mga kongresista, sa mga cabinet secretaries, at iba pang department heads. Kasi other than that, ano yes. ang ginagawa natin? Saan tayo pumupunta? Pag may mga meetings, pag may mga session, nasaan kayo? Diba? Yun na nga lang yung work. Yun yung work nila. And I know, sa behind the scenes, sa background, marami silang mga papers, marami silang mga prosesong ginagawa or pag-aaral. And syempre, kailangan nasa opisina din. Dapat lagi always present, no? It's especially kapag may ano, kapag may pangpubliko na, for example, mga hearings, ganyan, mga sessions, dapat we show up all the time. Hindi yung naligawan mo ang botante, tapos nakuha mo ang matamis na oo ng botante, tapos hindi ka na consistent. Tama ba yun, DJ Joey Boy?
2: Tama, oo. Kaya dapat laging may ano, may biometrics sa opisina.
1: Consistency is the best policy. Ayan, sa mga ano po, sa mga nagkaka-hope naman tayo sa ganitong bagay. Pero ito facts lamang mga ka-vibes ah. Matatandaan po kasi nung nakaraan na matagal na hindi dumalo si Senator Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado. Kaya siguro ito ay isang hakbang din ni Senator Erwin Tulfo na ay may ano, may mali, parang ganon. Kasi, for example, si Senator Jingo Estrada, nung kamakailan din, pinatigil niya yung sweldo niya kasi nga, hindi siya nakapagtrabaho dahil na-aresto siya. And that, it's really fair. Tanggalin na natin yung mga nakasanayan na ang toxic naman. Oh, easy lang, easy lang. Oh, tama ba yun, DJ Joy Boy? Is it fair?
2: Tamang-tama at fair na fair at dapat yan ay noon pa ipinatupad. Kaya maraming salamat kay Senator Erwin Tulfo.
1: Oo, parang one-liner lang din si Joy Boy na may kasamang gigil yung mga reaksyon na natin today. Eh, wag ka mang gigil dyan, baka ma-high blood tayo. Eh. Sumasakit na nga yung bato ko. Anyway, eto naman, talon tayo sa usapang health. May bato din to, pero ibang bato. Yung bato sa loob mo. Ito, mga bato din ang usapan. Kasi mas malawak na PhilHealth coverage para sa mga may sakit sa bato, isinusulong po sa kamera ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan. DJ Joey Boy, since in celebration of National Kidney Month ngayong June, sa darating pong June 25, 8 a.m. to 9 a.m. ay nakakapanayam natin ang isang doktor sa kidney. Ayan, si Dr. Milo Villena. Last year, DJ Joey Boy, nakasama rin natin siya and very informative ang kanyang sinabi. So mga ka-vibes, abangan nyo ha, sa June 25, Thursday yan, ay mag-uusap tayo. Ano ba yung mga do's and don'ts and paano ba alagaan ang kidney mo? Minsan kasi ang kidney parang ano, kakatakot yan. Yung bigla na lang may masakit na, tas masakit na, wala yung simptomas na kunwari bahing-bahing, yung ganun. Wala siyang ganun simptomas. Nako, may mga kinabahan. Sumasakit man lower back mo, kinabahan. DJ Joey Boy, ano masasabi mo dito na ang daming gustong ilibre na dapat daw covered ng PhilHealth yon? Ayon dito kay Representative Brian. Sige, go, DJ Joey Boy.
2: Sinusuportahan din natin yan, DJ Frankie, kasi lalo na sa panahon ngayon, ano na, sa hindi na kasi masyadong care, may care ang mga tao sa mga ini-intake nila, ano, sa mga kinakain. At alam naman natin na ang kidney ay napakalaki ng function ng katawan. At ang isa sa major na nakaka-apekto diyan ay itong mga kinakain natin. Ano, at saka syempre yung ating lifestyle. Yan. Imagine, ayon sa report na natin sa ating balita kanina, nagsisimula sa 20 years old hanggang 59 years old. Ang mga taong nagkakaroon ng chronic kidney diseases. Imagine, bata pa ang 20 years old. At malalaman mo na may, ano na agad, may tama na agad ang iyong kidney. Ano, at syempre pa napapansin din natin, DJ Frankie, na parang biglang nag-usbungan ngayon yung mga dialysis center. Yeah, ano, ang dami ngayon ng mga taong dinadialysis. Kaya naman maganda ito na pantulong. Ano, bagamat tayo ay tutulungan ng PhilHealth, pero mas maganda pa ngayon na tayo mismo sa ating sarili ang manguna na pigilan natin na magkaroon tayo ng problema sa bato. Parang hindi na natin kailanganin ng PhilHealth. Ano? Ayan, yes, mga ka-vibes.
1: Prevention is better than cure, mga ka-vibes. And alam nyo ba, ito yung heartbreaking. Yung root cause. Ano ang root cause? Yung talagang ugat, bakit nagkakaganito ang mga tao? Ano ang nilalagay mo sa iyong sistema? For example, ano ang kinakain mo? Pagpasok mo sa isang Filipino household na kumikita ng average or minimum wage, ang mga kinakain sa bahay, ito sa mga study ko lang na nabasa, ay mga instant noodles, mga energy drink na may kulay, yung mga may red, may orange, may blue, alam

0: canned goods, mga instant noodles. Ayan, nakakakos po yan, mga ka-vibes. And if araw-araw na nakakainin yon, talagang there will be an impact later on. And ito, meron din tayong mga ano, may mga murang pagkain sa palengke. For example, mga yung gulay, kunwari kangkong, gawin mong adobo, di ba? Yung mga tokwa, mura lang. And sana no, may makapanayam tayo if meron pong chef or mga dietitian, mga ganon, mga sa nutrition na ay inaanyayahan ko po kayo sa aming programa Good Vibes Morning. Mag-message lamang kayo. And sa mga nakikinig sa aming online streaming platform, Good Vibes Morning po sa inyo lahat. At sa mga naghahatid papuntang school, hello po sa inyo. And ito po, mga ka-vibes, nabanggit natin na prevention is better than cure ngayong National Kidney Month. Kailangan aware tayo. Sa Lipamedics Medical Center po, meron silang mga packages and mga lab tests na you can work on. Pwede po ang outpatient, pwede po ang walk-in. Napunta lamang kayo and inquire at tawag. Or pwede rin kayo tumawag sa 756-1190 or pwede rin kayo mag-message sa kanilang Facebook page na Lipamedics Medical Center. Anyway, DJ Joey Boy, ito daw ay papatak sa no balance billing policy sa ilalim ng House Bill 6310 na ang PhilHealth daw dapat ang sumagot sa gastusin ng dialysis, gamot, professional fees ng doktor at bayarin sa ospital. And ito magandang lift to sa kumbaga nakaka-ease ng pressure or mga sa mga financial ano, DJ Joey Boy, sa isang sa bahay pag may sakit ang isa sa inyo ay nakakaloka, parang ganon. 'Di ba, DJ Joey Boy? At ito
1: oo,
0: pa
1: talagang damay-damay na yung stress and at the same time syempre mas priority natin yung kapag may sakit ano sa may isang tao sa bahay na may sakit. Kaya sana ay talagang maramdaman ang gobyerno, kasi alam naman natin na kung gaano kamahal ang magpa-ospital, kahit sabihin natin na government ano yan, government yes. Hospital eh, kasi yung no balance din ng DJ Frank, mga taong na-admit or na-confine at dapat ikaw ay nasa ano, nasa ward kapag ikaw ay may private room.
0: Uy, other than
1: doon,
0: that
1: yung babayaran mo.
0: Other than that, DJ Joey Boy, gusto nilang isulong yung ano ha, peritoneal dialysis. Ang PED or PD ang tawag. Ito daw ang isang uri ng dialysis na pwedeng gawin sa bahay. So, we'll explore over the days, no? And aabangan natin tong House Bill 6310 kasi isinusulong pa lang sa Kamara. Pero this is a good news, I think, for some na very helpful ito. Tama ba yun, DJ Joey Boy?
1: Yeah, sana ay maipasa agad ano at maituloy-tuloy at kung may mga option pa na mas mapalaki at mas mapalawak ang kayang sagutin ng PhilHealth ay gusto natin 'yan.
0: Oo, ito look after naman tayo DJ Joey Boy sa mga sasakyan, sa mga kusina, sa mga babiyahe po nang lalo na't malawakan, i-check ang arabang kailangan i-check yung blow baguettes na sinasabi natin sa ating car safety. Kasi ito, nung nakaraang weekend din, dalawang pagsiklab ng apoy ang nangyari sa Lipa City. And DJ Joey Boy, baka bigyan natin, pwede nating bigyan ng safety tips ang ating mga ka-vibes para sa fire prevention, no? Kahit tapos na yung fire prevention month, syempre pinapaalalahanan pa rin natin. Sige, DJ Joey Boy.
1: Oh, lalo na't ngayong tag-ulan na mga ka-vibes, ano, ay magandang nasisilip din natin at na-check natin yung mga linya ng ating mga kuryente sa mga bahay. Ano, lalo na kung ito ay matagal lang hindi na may maintenance. Dahil kalamintan, kapag ganitong may mga pag-ulan-ulan na at hindi natin napapansin na may mga sira na pala yung ating mga linya, kapag umulan at nabasa yung ating mga kuryente, dyan din po nagsisimula yung sunog. Ano, kaya yan, sana po ay ating matingnan, lalo na sa ating mga bahay-bahay, dahil nga po sa ating balitaan kanina na pwede niyong balikan sa ating Facebook page, ay may mga ilang sunog na nakaitala dito sa bahagi ng Lipa City, Batangas. Isang hotel at isang restaurant ang nasunog nitong weekend. Noong Biyernes, kung hindi ako nagkakamali, o Sabado yata, ay mayroon ding isang bus na nagliyab sa harap dyan ng isang mall sa Lipa City, Batangas. Kaya ano, talagang bagamat alam naman natin na kapag itong mga bus company ay nagpo-provide ng maintenance din sa kanilang mga sasakyan o mga bus bago umalis, at least tayo yung parte natin as a regular

0: na hindi tayo may-ari ng isang kumpanya o ng isang negosyo, yung bahay mismo natin, ating maasigaso at matingnan para makaiwas din tayo.
1: Yes. Again, pag long travels, ganyan. And syempre sa mga kitchen natin, whether sa business establishment or whether sa bahay yan, ay extra ingat po tayong lahat. And syempre, ito pa, this happens to many households. Syempre, may mga brain fog tayo or mga nagiging makakalimutin tayo. For example, na-open mo yung kalan, patayin mo ulit ha, o kaya baka may mga anak kayo sa bahay or makakalimutin ka talaga, ay ipa-remind nyo na always be safe and yung mga nakasaksak, mga yung kalan nyo, dapat lagi always nakapatay. So, ganon. Tama ba yung DJ Joey Boy? Kasi lagi dapat natin nilook after. May mga makakalimutin talaga sa bahay namin. Baka sa inyo rin, kaya sinishare ko na rin. Sa inyo ba, DJ Joey Boy?
0: Guilty. Uh-oh. Ganyan din sa amin. Ako na mismo ay makakalimutin, ano, lalo na kapag may maraming trabaho, ano, marami tayong iniisip. Yung mga basic lang ba, na tipong simpleng pagpapatay ng ilaw o pagpapatay ng gasol natin, ng ating mga LPG cylinder tanks, ano, kailangan ay laging patay. Kasi, yun ang pinagsisimula ng sunog, katulad nung nangyari sa isang restaurant nga sa Lipa, na yan ang pinagmulan ng sunog, ang nakabukas na LPG tank.
1: Ayan. Thank you so much, DJ Joy Boy. At syempre, papaalalahanan natin lagi ang ating mga ka-vibes kasi syempre, kahit hindi naman Fire Prevention Month, ay pwede pa rin natin paalalahanan ng ganito, lalo na kung laging nangyayari. At eto, DJ Joy Boy, bago tayo pasadahan ulit natin ang weather update, ay binabati ko muna lahat ng aking kaibigan. Ayan, sila Kuya Weng, hello, good vibes morning. Ang Tactical Titos na ang aking Airsoft team. Yes, ang pangalan po ng aking Airsoft team ay Tactical Titos. Ba't pag naman ako ito yung Tactical Titos, eh ako'y tita. Ayan, ang mga kaibigan natin na mga naglalaro ng Airsoft. Ay, hello po sa inyo. Yes, naglalaro tayo ng Airsoft. And ito yung kasiyahan lamang, ano. And Monday ngayon, may mga maglalaro ulit. Hello sa inyo, inggit ako. Kilala niyo kung sino kayo. Good vibes morning po. And binabati rin natin ang ating mga kaibigan. Si Lola Aba, hello po. Si Ivy, si Maki, hello sa inyo. Lola Aba, good vibes morning. I hope you're listening this morning. And have a beautiful day. Have a beautiful week. And sa mga maghahatid po ng kanilang mga anak, sakto, mga gantong oras, DJ Joey Boy, maraming nakikinig sa atin, nakikinig sa radio, sa kanilang mga car. And if nagda-drive ka ngayong oras na ito, ay drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals, at sunod po tayo sa kakalsadahan. Lahat po tayo ay may karapatan, pero magrespetuin din po tayo sa kalsada. At eto na, DJ Joey Boy, before tayo mag-weather update ulit, baka may gusto ka rin batiin.
0: Oo, naalala ko bigla dahil ito may pa-tactical team. Ay, batiin ko muna ng belated Father's Day. Muli ang lahat ng mga tatay. Yan. Ano, na talagang sana na-enjoy natin ang ating Father's Day celebration. Pero special shout-out sa lahat ng tatay ng The League Spartan Group, DJ Frankie. Yes. Dahil ang kanilang Father's Day activity, ha, nagkaroon na lang naman sila ng gun safety seminar and practical shooting noong Sabado. Ooh. Ayan, so yung ating mga tatay, aba, natuto, nagkaroon ng idea sa tamang paggamit ng baril, tamang paghawak ng baril, at syempre pa, nag-practice sila, and at the same time, yung seminar, yung gun safety seminar, para kung tayo man ay magkaroon ng option na magkakaroon ng baril, edi at least alam natin ang tamang paggamit nito. Ano, talagang doon ay nabuksan ang idea at impormasyon ng ating mga ka-DSG dyan. Kaya, GBGB shoutout, maraming salamat. Yeah. Good morning po muli sa lahat ng DSG member, kay Sir Edel Perez, sa Fibo Perez ng Barangay Saling Batangas City, kay Kuya Bernie Abaya na isa rin sa punong abala sa aktibidad ng grupo, at syempre pa sa lahat ng tatay. Sa aking tatay, si Papa Elpijo, at saka sa Papa Ed. Yan. Good yeah. morning and happy Father's Day. Muli.
1: Belated happy Father's Day po. And syempre, DJ Joy Boy, ang kaganda ng programa ha, ng The League Spartan Groups. Ayan. Thank you so much sa inyong grupo na may mga awareness na ganito. And even if you're not a gun carrier, it takes a great discipline para magkaganito, mga ka-vibes. Hindi yan basta-basta ginagamit, hindi yan piniflex. That is for safety or for sports. Pwede rin mga ganyan. And grabe, discipline talaga. Actually, even before you can carry one, bago ka bigyan ng license, ay may mga examination. Yung mga ganyan, eh, hindi po pinipeke ang exam, ha? Kaya tinatake talaga ang ating mga, iba i-gusto lagi. But anyway, ayan po, ang mga things that we have to look out. And sa mga organization po, pwede rin kayong magpalunsad ng ganitong mga seminar for safety din. And ito, na-mention mo yung safety, DJ Joey Boy. Baka may mga bagong summer vacation or bagong bakasyon sa school. Kasi I think yung may mga curriculum na hindi sa Philippine curriculum na education yung sinusunod. So, kakabakasyon lang nila ngayon. Ongoing pa rin po ang Happy Fin Swim Club na classes nila. And the best sport that you can enroll para sa inyong mga anak or para sa iyong sarili ay martial arts and swimming. Ayan, DJ Joy Boy, di ba? Safety, survival, all out na yan. Kasi pag nagka-zombie apocalypse... Ayoko na ituloy. Anyway, eto DJ Joey Boy. update lang natin sila sa weather update. Pag yung Francisco, ano to DJ Joey Boy? Baka pwede natin i-share.
0: Oo, naku mga ka-vibes, sa baka nagtataka kayo ay maulan ano, at may mga pulupulong pagkulog at pagkidlat sa ating lugar, lalo dito sa Calabar Zone. Ito po ay hindi pa bagyo, pero mayroon pong binabantayan ang pag-asa na bagyo. Ito po ay si Typhoon Francisco. Ito ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. At kasalukuyan, kaninang alas 4 ng madaling araw, ang layo po nito ay 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. So ito po ay nasa Northern Luzon mga ka-vibes. At ang lakas po nito ay nasa 140 kilometers per hour ang hangin, at minsan ay may pagbugso pa na 170 kilometers per hour. Samantalang ang galaw naman po nito ay mabagal, nasa 30 kilometers per hour lamang po. Ayon sa pag-asa, kapag po nagtuloy-tuloy ang ganitong bilis at ang lakas, ay maaari po silang magtaas ng signal number 1 sa bahagi ng Babuyan Islands at Batanes area. At pero mababaho ang posibilidad nito na tumama pa sa lupa. Talagang maahahagip lang sila nung circumference ng bagyo. Dahil po may bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility mga ka-vibes, ay hihila po ito ng habagat o southwest monsoon. Ibig sabihin po ay makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang ating mga ka-vibes dyan sa Visayas at Mindanao, maging dyan sa Palawan area. Kaya po pinapayuhan yung mga nakikinig sa atin sa ating online streaming o yung mga na, may mga kamag-anak sa Visayas, Mindanao area at saka Palawan, abisuhan po ninyong inyong mga kamag-anak na posibleng magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga po sa habagat. Sa atin sa Calabar Zone area ay makakaranas din tayo ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa lalo na sa pagpatak ng hapon at gabi.
1: Yan. Thank you so much sa iyong weather update, DJ Joey Boy. And kaya sa mga pabalabas pa lamang ng bahay, bagamat hindi dito sa area natin, hindi tayo direktang matatamaan, di ba DJ Joey Boy?
0: Walang tatamaan dito sa Calabar Zone area, pero may mga localized thunderstorm DJ Frankie. Kaya dun sa mga ka-vibes natin o mga chikitings natin, kung papapasukin natin sa eskwelahan, siguraduhin po na may daladalang payong ano, dahil mamayang hapon hanggang sa gabi ay maaari pong makaranas tayo ng mga malalakas na ulan na may kasamang pagkulog at pagkita.
1: Yun, o, di, mga ka-vibes ha, look out natin yan. Dapat may dalang payong panangga sa ulan para hindi sipunin. At kung sisipunin, meron tayong Nizep. Nizep ang sipon.
0: Yes.
1: At time check muna tayo, 7:32 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ang Inco Tools, Depo Lipa, professional tools made affordable. At sila po ay naka-located sa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. From 8 a.m. to 6 p.m. sila bukas. Kaya if mag-DIY kayo or kung ano man, at bibili kayo ng tools or hardware essentials, available po yan sa Inco Tools Depot Lipa. DJ Joey Boy, bati ka na sa lahat ng ating babatiin this Monday, beautiful morning. Wow!
0: Yes, magandang morning mga kapatid. Sana sa mga oras na ito, nakakapag-almusal na kayo. Ano ha, kung may pasok po kayo ay talagang piliting magkapag-almusal dahil iba pa rin po ang morning, ang breakfast. Yan. Ingat-ingat po sa ating mga pupuntahan ngayong araw na ito. At syempre, papatiin ko lang din yung ating mga ka-vibes. Lalo na yung mga kaibigan natin, DJ Frankie, sa Batangas, sa PIO. Yan, ko naman, Millicent, kay Sir Vince, na naka-meeting natin ang weekend. Yan, good morning, good morning. Syempre, sa lahat ng ating mga listeners sa Isla ng Tingloy, Batangas, yun, na nakabanding din natin noong weekend. Ayan, maraming salamat po ha. Yung iba doon ay talagang avid listener daw natin at talagang may pagkaway pa yan. May mga ilang kabahayan din tayong nabigyan ng stickers at tarpaulins dyan. Kaya maraming salamat po sa pagtanggap. Muli sa lalo na kana Mayor Larry Alvarez at kay Vice Mayor Dr. Mikey Alvarez. Yan, good morning po sa inyo at maraming salamat po sa pagtanggap sa GB99.9. Syempre pa, yung ating mga kaibigan, yung ating mga sponsors, kay Mami Gina Rodriguez ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Ayan, good morning. At syempre pa kay Sir Edel Perez, kana Sir Brian, Ma'am Isel, Ma'am Camille ng Pajayas Infinity Ads and Print at Pajayas Medical Laboratory. Yan, baka po kayo ay may mga tarpaulins na kailangan sa inyong mga events o may mga pa-welcome back to school ang ating mga eskwelahan sa ating mga estudyante. At hindi pa nakakapagpa-print ng tarpaulin. Nako, pwede po kayong magpa-print ng tarpaulin dyan sa Pajayas Infinity Ads and Print or kahit ano pa, t-shirt man yan, payong, mugs, or any giveaways na kailangan ninyo. Kompletong-kompleto po yan. Pajayas Infinity Ads and Print sa Ever Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Harap lang po sila ng Red Cross Batangas Chapter. At syempre pa kung tayo ay babiyahe, tayo ay tutour. Ayan, may mga kababos tayong bagong renew ng passport. Ayan, baka gusto nyo itry. Gamitin. Puntahan nyo na po ang Travel Worthy PH Facebook page at malalaman nyo po doon. Nag-rebrand na pala, DJ Frankie, ha, ang Travel Worthy PH. Bago na yung logo nila, fresh looks. At syempre, mas madaming packages. Kaya naman, congratulations kay Ma'am Abby ng Travel Worthy PH. Yan, visa assistance, passport assistance, cruise tours. Yan, meron po sila niyan. Ang kanila pong opisina ay nasa third floor ng Walter Mart sa May Calicanto, Batangas City. Yan, good morning po kay Ma'am Abby at congratulations. At syempre pa, ang Inco Tools Depot Lipa, dyan po sa Banay-Banay Lipa City, Batangas ay open na. Kaya naman kung ikaw ay may aayusin sa iyong bahay dahil tag-ulan na o nagre-ready ka dahil ikaw ay magtatanim, meron silang mga farming tools dyan sa Inco Tools Depot Lipa. At sila ay may mga upcoming sale, DJ Frankie, sa month of July, 7-7. Yan. Antabayanan po ninyo at sila ay merong 1 week sale sa July. DJ Frankie.
1: Oy, thank you so much DJ Joey Boy sa pag-share kasi kailangan ko ng wagon. Yung karitela, yung may tawag. Kailangan ko talaga ng wagon. Hindi ko sasabihin kung bakit. pang farming and gardening, ganon. Meron tayong lupang magtatanim tayo ulit. But
0: kompleto anyway, sila doon.
1: Oo. Ayan, sige, pupunta tayo dyan, DJ Joey Boy. And once again, sa mga humihigop na lomi, sa lahat ng lomian na nakikinig din sa atin this morning, good vibes morning po. And syempre sa KM Lomi House and Eatery sa Balboa, Lipa City, good vibes morning rin po sa inyo. Once again, mga ka-vibes, ongoing pa rin po ang prostate care package and circumcision package sa Lipa Medix Medical Center for your healthcare needs. Overall yan, head to toe, inside and out. Lipa Medix Medical Center, ang numero nila 756-1190 and pwede nyo rin silang bisitahin sa kanilang Facebook page. Once again, my name is DJ Frankie. Nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy. Marami pa tayong kwentuhan at kulitan at good vibes music sa GV99.9, your good vibes.
2: GV99.9.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ay, pisan-pisan.
7: Ah, pisan bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
1: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
10: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
11: mula sa mag-init na palitaan.
1: Kayo ay nakatutok sa GB
12: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
1: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
12: patuloy ang para sa detalye ng
10: hanggang sa umagandang kwentuhan.
1: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
10: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
13: DJ Frankie
10: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 your Good Vibes.
9: Come on, it's gonna be fucking hard.